nila. Nisitan na siya, Gorgas Rubini, kahit ang panjali. Sabi ako, Pama. Ay, daw, Pama. Yaya, tali ba nula? Wako naman yun na nagawa yung pananate. Ikay, kuno ikay, pigal. Kuno ikay, salu. Ikay, kanari. Atalan yung mati aziz niya, yung balo. Mangin na sa limbeng yung panang kemana, ikay, boy, ten, ten, balo.

Yamil! Yamil! Xam nga Seydi Yamil? Seydi Yamil est là où Seydi Babacar? Yamil! Yamil! Xam nga Seydi Yamil? Seydi Yamil ma nu ko min ma bëgg Seydi Yamil. Jamil ku am jamil ragon du nak al akhirah.

makan di alam. Makinan pagyay. Jaya sa imadyo, dala. Sambal ni wala sabay. Makinan ang sab na saw. Yaya ano dyo. Minidang kumbay, juk may muna niyang. Koko, masahan ni medyo, bay bam. Masahan ni medyo. Masaya ka dyo, bay bam. Madan na yung kaking lagay sa jay. Ay, pula. Sama kau sabar ngajakan jai, sama kau bayam, sama di mata kau pelbisi pun tu bayam, wajah menjuhai.

bi mourid di wara jëfëndiko ak yoyu bu sel ta set xorom ci mum ëpp bu dañ ko mëna jëfëndiko bu manké ba xéli nit ñi di ci dem señu abdou khawir néna boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxel démé da ëpp mbaamu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wa am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañu wut bu dijji bobu nga xamni do am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di deg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemin dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la boko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni yu sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taajé rër palat bu ngeen taaj wut leen ñett bi téli ndox kireen tek ci wèd ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci wa poti nikel yu diji ak wer yi nagn koy tek ci wet gi diko tek di jeufandiko mudi diko jeufandiko bala ken raxasam raxasu nak na fek boisson bi weur la ñetti nit yu tok ñoñu juroom ben canette wala juroom ñenti canette dal islam wax ci ñom ci magal gi wa ñetti nit ñetti canette lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti canette ku nek am ñett wa bu noppé na fek pom ci tege ren bilan magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kasu café nañ ñu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilan magal gi sun xeye ba ndek ba nopi fuñu ndeké ba nopi na kër yépp buñu ndeké ba nopi rek nañ jaari tambulé sé dal ci ngom mourid di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédalé ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak ngeen togué agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don togué rer nak bu len ko sédé lé rer yi du gar len ci biir yéslo salat menen bu mu yéss wu dal yi yéss kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyéné nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bess magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que ni wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati

ku sel ta set xorom ci mum upp bu ñu ko mëna jëfëndiko bu manké ba xel nit ñi di ci dem Seyd Abdou Khadir neena boy lek saxal dem ci xorom rek tok go baxu ndax bu ci saxel démé da upp ba mu yees ta ben baxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijj bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lolou bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa soble si itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ dam xet ak yoy dedet na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wedd gi kuko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wedd gi kuko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni set té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taajé rër balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bitéli ndox kreen tek ci wedd ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñett nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñett nit ñetti kanet loolu magal gi romu na fofu ñett nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw bu ñoppé na fekk pom ci tégué ren bilam magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxaw and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plat bu rafet rafet rafet jël tiaf ju nu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bilam magal gi sun xeyé ba ndeké ba nopi fuñ ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nopi rek nañ jaari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bilam magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba togg rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédalé rer yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyéné nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.